Sukta katana kampi niya puniwa kuna pachakani sa kaha kim sakal karum pachakani hilata rene kasas hilata rene kau kan sa kachanak tasis ng bakar manam kau kan sa kachanak tasis ng wali ki arun tatataw kama hilata rene kasas hupara rin tanyan chakarman kasinam Anchita ukemat kosistas kinyani ukemat chui maknar tawina kampi kuma fokhanis tanyani hilata rene kasas huparo kuna te maita oiva los hermanos de San Lucas para ki quiero casarme ne kuna ta kira ki hake chisinis munas kasta sinan cham ne ne ne ya sapa ki ukamas iskasi kuna ta ki panilla siskasa sinan bis enche kosista bien